Ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi, ayon paydi